rasane yen tresno ora ana dalane. Senajan akehe pepalang kang ngalangi dalan katresnan, nanging tresnoku mung kanggo sliramu.